Diari, kawilt ang pinapreparada ni Magtak Bendisiones. At numealunok akal kichari Dios,